0: Jupi aknaitok tu saara taakpasi ingitillugu mannalli tanna akuniinuugunaitok huppak tajaqaq mulauqsimajoq sallumiuq aulaiyaminik mahai hattasi manermiin luunikkaatillugu saasiyabut
1: tuatsuyasanaannuunersaqukiqsuubihaqqulaqmigattaa Yuna sebelah lak silung, uma julia langman. Junangan ni, ukur cawat asuni. Walau tu ni, uma julia langman tapi ni memuja kaya pelawat tak. Hakilak silung illo, uma yuit, cuwalau kami, awalangnya cukup ukuin. Hakilak silung itu nanti illo, uma jangan awe walauman, ammalok. Hilalogai chicken nasi utjaoga me chicken pamata hilalog nevi vaksoni ukirso odichani oksunakvi vaksoni mata ukirso otaolagang meyoni IV chicken mata ugle hangman otolang mata aipagasukvi walangman haluna hatangi tugala ikongkang suyaman haluna agak kanini shaman kang suya mahalun yak patilugit tanna nunna ugasing ni shottemman aw yak pakisiani upaktaw lang masuni teme tuni pe hak palang mata tawane umajulung mega shotu agami teme tilugit ukir suami khalluna hangitumi umiya khagami umiya minni upangase gote khalagami langambe shotik ya Tahun ini kalau nak hangi cumi, kang suam, sania ni nak cak mixi dini, kalau itu kang suam lakukan dengan ni, uma jui, mana mika suara orang mata, tangan pelaut yang cok, dah cuma ni, kesik, kini ayat tu walau mat, ikan ni elok, kerok kita walau macut, kini ayat saya orang nak lakukan juga. Ini upisinga gut, kerja pergi cara lo belum ada, nak kata itu agami, anggota yang itu, umai umi ayok segala tu ya kalau ngim mata, ilang itu ayu luka tu, pergi apa kalau waktu deh, saya meja kalau mata, kerja di si agami, dekwa. Aju lukang ni sahulan, umai yumi, pihak hatta cikgu, jahatnya itu agam. Aju lukang sahulan mata, pihak hatta cikgu, pihunna itu agam. Aju lukang sahulan cengen miju gulan, cikili pasiung cengen mau majok, ini mungkin siak tahu sini, pihak hatta kalau cikgu, cuya gaya hatta kuna itu agam. Nalak sila kasi wakalong man. Walang man. Umayo kasi lakan na kayami. Kaya may tutik. Umayo limay kalwak tutik. Ayok na siya walang mata. Pikatok titaw na siyang kalwak tutik. Piyun na siya ito ang matatakwa. Ang uti ilangin. Kaya may tumik. Pusha kasiung mata inui, gumayulim mi kalawak suri. Tay mangalima inui silima min tay may ting kalawak suri. Tay ma tay ng kasiya mo kaluna ka hakpalong mata ukir suri ni aktamen ukiyami. Kaluna ang naningani. Kalau ni si belaung mata umi aku, tekan keng suya mereka si belaung tu. Teka ini belaung tu, oleh yang awak dah siokan nak tok, jika jok tadi cara lau belaung mata, lumili, jika jok tadi cara ni buat, dia hang ni buat, jika jok tadi cara dia hang ni buat. Tikitikunnaima okkangigiittikunnaarta angutisimajugallaa ninnummaqeyugut innummaqeqpuliajugut tamatumiga atuutipakunnaaqarta imaangaillortsia poloqtulareerluttuta manna imaangaillakutaapoloqtuq inuguuq nixximmik illumilluni kigumiarluni inuaqtihiyaqiahnginaartaupalaugmat nixi illuwaqtatuinnaman tamanna imaangaillakutaupalaqtuq inuupalaqtunut yuusagayaupalaqami tungasuutillaqiarlaupalaugman ullumillu allaat tungasuutillaqiarluttuni inuk tungasutsiaqunnalaqittuq nixximmik manimmivuutsiataqami nunnaliillangit taimeinginnaqalaqmata tamanna kinguvaattinnut simmaqutikkalaqiarlugmat imaangaillakutaupalaqtu inuupalaqtunut takkugiahanngilaqittavut inuk nixximmik naammassimatuaqami naammassiartuq inullukatuaqa kaatuaqami nixximi ajutuaqami naammassimmanngilaqittuq tavan inulalni atausorniituukaluat takunnanguartaqijaulaqamullumiuyuq taitsumani inuusiupalaqtuq aahai aahai qutikillaqinnasuuq tamakkunnan kinguvaattinnut qimmaqutiksalaqialuigattigu tungapuyaqiahallaqilangammat inuujugnaitilluta uvagu inummaqiujugut tamatumiga nipixaqiahallaqittugut nunaltini nunaltintuinnaugittuq nixi ungatillaqiarlugman taitsumani qautsisaqtillunga ataatatsiahaqpalauqama ananangma ataatanganik ataatangmalu ataatanganik atuni teigutaqpiitsugi taat anaantsialu aanalu tamakkua atun teigutaqpiupalaqmata ataataullu anaananga anaanaullu anaananga tamakkua qimmaqutuksalaqialu tillugit nipiaqutikijuinnaqattigi uvannisaasimasuunguleqkunga tamakkua kinguvaagut imaangaillakutaupalaqtunik aittuusiaqissimajattini qimmaqusiaqissimajattinik imaangaillapattakunnaqattigi tamanna suullimik unikkaaqumakaintaqa sinnasautikkut taimali unikkaaqiarneeleqkunga imaittumi kappeenartukuoqsimaneq inuinnunanganni uqumaittulaqiarluusuugman taimaittukuoqsuni apuusinngaiyaqsimatsiaqiaqaqatta tamanna apuusinngaiyaqneq tukiiyatsiatuksaunguttuugalaaq uqoosillaqiigakkuli uqoossaiaqigattigu apuusinngaiyaqneq uqoosirisuugut kaannatortuaqassuugumman yaqiaqaliqami uumajuq manimmituinnaqunnajangimma taimanngalimaaq ilaanni manimmituinsuulaasiga suungaluaqsuni ilaanni ajuqnasiimmaqisuugumman pinasuammaqigasukkaluaqsugu niqixattaqani niqijumaiyaqattaqani uumajuqsiuqasuaqattasuni suulluananngisimajullaqiugman kaangnanuqqaniattangimman uumajulugmiikkaluaqsuni valaugmataitsumani ullumili kaappajakunnaitut qallunaanaqitsajaqutinganik isumainnaqutaqatsialiqamik kiinaujaqatuaqamik taitsumalli ajuqnamaqikpalaugmat kiiganniaq pittuliksatuaq aullasuugummimat tamaanga nunattinik nunalignik nakituinnaq аммалу хисик ажорнасилаарпамитсуни уумажуит инкани хармимата таакква питтутитсатууллаагиппалаарматли тамаани нунаттини натсиулу хисинга тиганниалу хисинга аминга kang nalak tilugo ayong nalong ako takakpalaong mat pichu diksak umayo kisinga kalo na nakikutingan eh tayo may chutik kagaya ka mo ni kalong sikala palaong mata ilangan niya lahat paglilang ayaw yung makalak tuni ayawin na mata paglilutok na tayo na iteng kalak tuni ang kaysa kang nalaktun na lahat nasimik ukumisi sa kataon na ito kami awla ka sa katasuni pigatong na siya alaw walang man nasimik ukumisi sa katakani pigatuin ito kako ni magsunak sa yung natakayo mayabot nasimik ukumisi sa katakani awla ka sa katasuni nukikpala na ito kalalaw masukatumi Taman nak kau yang mayat cakap pelak tu. Kamu kalun lo, kau tu tu kau lo ni, nihi tu tu kau lo ni, nihi piau pat. Tak payah nak nihi lo hitau di kalau ni kau jauh ya pelak ni mizukut. Nihi lo hitau di kalau tu, iya itu nak tahu pelak umat. Mana tenak tu alau balang bayok. Tapi anak tu lagi alau balang man. Kalau na angin tu macam cuci balak tu ni. Nihi, kau tu dikcalo, digau dikcak, ajong na hit tu ni. Ukmat tu lagi alau balang man. Iga inna mon, uki unggalang man. Apa milu tu angkat tu kalau agat tak. Uki unggalang man. Ansi kakunay man, igalili ko ya palawak dun. Nao magutitwakan niya kami yung. Iyak saliw ko titwakan niya kami yung. Imagutik titwakan niya kami yung. Bukin ko lang man, igalili ko ya palawak dun. Apong miyang katwa kakalwa kami. Taman na kumay tulak ya lang palawak dun. Taan na luwilo ang katwa, ikumamita ko wiksa kunay sun eh. Saya masih kalau mak kapiah sok kau tak sok pelau ngemijut, ajuin nangin nak sok keluar kami, ajuin nanti kisian itu kami, ajuin lah ajuin nama tak anak tiaw gya pelau tuhun, saya mai cuci ni untuk lusilu nakane, piung nasi api tu hatu kami, kau nai tu hatu kami, buk culu tegak orang mak, dan nai lui lua ikut kami. Tak ubi hati lagami, ukur selak tu nilo. Kau mat selak tu nilo, tapi macam tu yak pelak. Kisiani kangna kapian nak tu lagi lau pelak tu. Ilan ni, macam kayak pelak mata kang ni mun ilangin. Negeri jauh hati orang ni tu agami, macam cakap orang nasib pelak umat. Ulla tahu sih negara Johan keluar kami, maki ketong nangit juga luar. Ulla apa kali tuang mau? Ulla nangit tuang pun sebelah mana? Negeri gunni mon. Tapi macam tu negara kau jemal kita awalan kami. Umat julung mewalu keluar tu tik. Umat jok mana mungkin tuang mana? Kali kelala juga pelawang mata. Unna kat sini luda hatingin nami ulumi sini luda jatingin ni. Akai nangun sini luda pelawang mata dah cuma ni. Kayak mik sini kudu tua kami. Tama tua asyik nak sini gea hal kami. Ima orang mana? Tapi mak. Ayak mepinjau terkami, umat jid, mana mika soalan mata. Ayok terpelang mewale, jaga hal kami. Tahu nanti, awalan nami, hakilang mata jid, kaya hal ni, kisah negara pelang mana.
2: Kapean lo akalit ang kalaklugo.
1: Inosikin na tuwa pa walaktok, awlan na, tawdut siya bigin ako, talak tilo ko, sikulok tilo ko lo, atok takayaw la kami. Dahil ma, awlan nga tumokto ka la kami, anak kasak na lakit tok, tungan at siya tok, nakakumainak sunilo. Dahil ma ito ni, inuya yun na kasi wala ko tangan ni, ang ngote siya mat, katao yung kakami. Tasyok tigiyay, imanga ila tigiyay, narat siya ako manaktuala o wala ko, dahil ma ito kong nabinyo yung kalagami, tungaane. Dahil ma ito kong kalatok ako na kami, nalak talo giligit, Pisa kaya hakpalao tiyangin mi yun inu piyusin agon. Timigi jau piyusin ang malik tiko. Piyo managa jako kumay to alang man. Lumi mon. Kapya siya galak to ni. Tukala kami. Nalat siya kami naktala walak to ni. Daimim man. Ubagot. Nukak siyo yung inumang ni imang ilay tinik naalit siya sa pagayak pukot. Ang hangin ko tigi paglugulo. Imang ilay tigi si mayakayayin inuyong na itilugit. Ang hangin ko tigi minal litay na siyong miman. Man na uyok. Imang ilay na kabalak tangin. Tigi umayaka sugiyaka siyong ulang mimata. Ang nga galak sa kong mga nga ila tilo ko, nga. Awala yige seto yag na ko, piyo sa pala ko may kamali, kisiyan lino yung na itilo ko. Ima nga ila yige pala ko taka, ahat lakil tayo na siyong ulak may kama. Ituyok siya na nga lo. Awala na, nangyang na toalaw mo, Wala akong matay siya man eh. Awala na siya na ito kala kami. Manali. Kaya kaya. Awala na siya ako tao siya ulang masiko siya umalito kami. Una ako na siya ulo. Kapaya nang inak siya siya ulo ito. Siko ang wala akong malo. Umiyak to ko tao ng una siya ko limak. Tay may tugay ako siya ulang man. Itilim maikalo ang man. Imauto ang man. Umiakto ka sa aso kakalaw lang mata. Tay chuman ipisyo wala tiyang itim pisyo sa aso ulang mata. Tamakwa makuto hotibot, uwag ka hotibot. Imangay na si matsyari aso kailag magitigin. Makaitiyo nangin. Ito man li, makaitito na laga wala kumainyok. Pitulik siya mi, ayaw na rin kasi na wala kaya ka kami. Maligyok pala ito kami, malikita kaya kasi wala kuman, ang utaw to kami. Lumili, malikatak pa siya wala kalawak sa tig, malikatak pa siyong utya ko na yung mata. At tigitya ko na kalawak tangan ni, kinguwati ni, Ayun na yung yakelelo kata. Simakotik sa liyo kaya kakata. Inom makailu lang eh. Ulumi uyok. Umayok siyot lang kaya pag matasuli. Ilang ilo umayok siyot umayok siyot yung nakalok lukin. Taman na ukao sa katok nila kaya lauman. Simakotik sa liyo Kuti iya kakat tigo. Nipikakaya kalak tigo. Tigo wati nun. Sunay kimakotik sa iyo ang mga atang. Sunay lo. Kapiyan ang mga atang. Sunay lo. Ulumi. Inlangan ang mga atang. Tamagkuhan ko alaw mata.

0: Sarah adore cette Luna, elle qui nous aime mieux.
1: Sarah. Attends le coup.
2: Ok. Oula, good. Yuana siwa lang ini ginahugot 16. 16 mo, 24 mo. 143 mapiranga maligo magutsi 143 yuan siwa lang 16 mo 24 mo hok pwede katatulo alugo main ano yung talos bigas ka may atani iji ka uy tatikita ko hulunga maligat sa uhat ni kamanak to ninginit. Amen. Kitsa ti taunik, huwes ti taunik lo. Ako ni yung ito, takuhat ni ako na ibatsinga. Ako ni yung ito lo, taku ni ako ibatsinga. Tapa ilin niya tingita ilangit iminut uhahat tau tilakpot. Hano ko na tukilin. Tukilin ni uhala sakto. Uhaw ti matigo ako ni yung ito. Takuhata ni ako na ipatsinga. Ako ni yung ito lo. Taku ni ako ipatsinga. Uhari lunilo. Atatamot ay niya kama. Hano ko na tukilig ako niyong ito. Hano uhakaswa mga tukising ilabot. Yesus yuli hao yung magamigay apikso kong umaningid uhaw tilakpahit. Uhakama ako niyong ito. Takuhatta niya ko na ipatsinga. Ako niyong ito lo. Taku niya ipatsinga. Taman na tapa ilit sinot apikso tigayasi. Suli yung may uhaw tibatsi. Hiyalo silo ukuwa niyak po si. Silak suwa may uli hobyasun niya po. Ilit sili kitsa niyak po si. Kitsa ni sili mumin niya rebo. Hobyasun nimot. Aknak iknisuliruni kitsalakpok. Nalliw ni nga, nalliw timat, nutakakululi ikniyari yagiruniw, ilong iksunari kaw yakni puyuk pa. Hobyasulikpuli nutakakuluk Ikniyang umat, silak tuwa mo't. Tay may kibot sitaw man nakit sa pusi. Takunyak ibat sili ilot sigulo. Hubyasun magalin niya pusi. Hubyasun niya kaya silo kinamulunin pirtaw niyang ilak ilitsinik. Ulok Tana nalutipat ubanik apeksu runay rumakposi. Suli yumik uhaw tibatsi. Atata totsiabigigutsiw sunatuy namik tatsama tunisibiginir pasi atiknik. Mahanamot tikilugo totsialaw ngilasi sunatuy namik. Atikni. Tutsiya kasi tunisibu yung nekbo si Tapa. Ilahat siya nekmut. Hobya sunisi namasit siya hulugo. Tapo nga kiti.
1: Okay, na kami sir.
2: Asubo. Ibilo. Bye.
3: Our people must still be able to hunt, fish, gather, and pass our culture and knowledge on to our children.
4: The federal and provincial governments say they can't comment on the case as it is now before the courts. That's the CBC News for 6:30. I'm Carla Ulrich. For news from across the north anytime, check out our website at cbc.ca/north. For the latest national and international news, stay tuned for World Report at the top of the hour, and I'll be back with your regional news at 7:30. You're listening to The Trailbreaker with Shannon Scott.
5: Thanks so much.

What sinaknak 2943 extension 224? What sinaknak 2943 extension 224? Ani ko pa ang chik kiti ko tako no ko isi ko yoy. Ani ko pa senior kiti ko tako liyoy.

sale si isa pa. Kaya si mo 43 okay. 935-4698. O, kala ko yung kinu rin. 935-4698. Sale si isa pa. Hilita ang tumutukak to at akutuk from Talasi and Kiddishe. Nalini ang lupasyuk may yung no Harriet Konek and Lissi Lingard. Hinulok si Chia Tulo at siya magailot ito from Lissi Konek.

Ani ko pa ang yutsik, 1136 mo halho yoyudit. Ani ko pa nuka ang yutsik, 1136. Amalo ili sa piyang na tuk, yani magimot tunan to 2912 mo halho yoyudit ili sa piyang na tuk, yani magil niya bingan 2912.

0: tutta vi mick to sasigi vosi ullomi nokkaliut 13 2026 motillogo a leuvonga daniello a to saksa langa simmi yuk dei male ullomi overnito mi pivalle asima yonik to sakti taulanga yugot pita ittu kallamut ammalo tana notaungi to lakto nipiliang ulaksima yuk 2009 motillogo Inom marit awatakuno katingatitao tillogit uhalok se mata inuit hano pinitlo si mayuni piusi hakwi haso vinyo mangata takwa ilangit teitsumani katingatillogit uhayolok si mayut tusaksaw langayut. Daniel, sillä tie palo oli rivata maani kutsuami.
1: Itteengiattu palo vuku hullumiu jo. 10 degrees mannon ngin la yok ho ta gam
0: of course yo hatta la na milli 10 degrees twin na wala ma
1: ta kin lalla vi vil wan ko si pa lo mem hai ko ali sil ni at ko ha wi sa kain tang yun na sa mu le ngi nu na vi mi nu na che bu mi lo ato si ka ku tyo ap mi nu sa ni wi la ga na ka mi go han ni li twin na ga hak sti lo nu sa anu kun ni sa ti lo ta ka lo ni ki lo akun ni ngani 20 mitsung ni limik nilla suning alu -4 milanga ne tak sani kilo milo nubuya langa ne ta mi yok ani kun nia suti lo tak kaulu ni giu lo kuninga ni 20 mitsung ni limik nilla suning alu -5 milanga ne ta yut umi yak milo nubuya langa ne ta mi yok khannili khanni palli langa ne ta usti lo unnu sa ulla golok tinago khanni gunne langa ne ta usti Anak kuning asli lo tak tahu lo nikki ulah kuning ani 20 mitsu ngoni limik nila suning alu -5 milangan ngak tak inuk cua milo nubu yelangan ngak tak milok anak kilo tilo tak tahu lo nikki ulo aku ning ani 20 mitsu ngoni limik nila suning hak lo tilo -6 popol nita milo aku libi milo han negara api langan ngak tak milok anak kuning asli lo nikki dumik 20 mitsu ngoni limik Nila suning alo -7. Ibu jubi milo han nga lapel nga nga kata mi yungok. Ano kun niya suni oan ni ulo at wang ni ulo akun ni nga ni 30 mitsu ngu ni limik. Nila suni haklo tilo gok -6. Salo nilo han nga lapel nga nga kata mi yungok. Nati ko ba walo silutig. Ano kun niya suni lo oan ni ulo at wang ni ulo akun ni nga ni 30 mit 50 mutsu ngu ni limik. Nila suni haklo tilo gok -9. Kayang siyami Racklin Lake milo han nga lapi langan nga kata mi yugok. Ano kong niya stilo. Adwak ni ulo o an ni ulo akun nga ni 20 mit 40 mut so nga nilimik. Nila suni nga lo -6 milang nga kata. Huwak ta milo nubuya balaw langan nga kata mi yugok. Han ni litu nga kaya hak stilo unu sa. Ano kong niya stilo adwak ni tumik 20 mit so nga nilimik. Nila suni haklo tilo -4. Kayang sumilo nubuy balo lang ang nakakta may yagok. Kanili to'y nakayahak sa tilo. Ubalo ni suguyulag na to'y nakayahak sa tilo. Ano kung niya sa tilo? Wan ni ulo at wang ni ulo akun ni nga ni. 20 mit 40 mo't sungo ni limik. Nila suni haklo tilo ngok. -3. Aw palang milo nubuy balo lang ang nakakta may yagok. Kanili kalalang ang nakakta sa tilo nyo sa. Kanili silo ti suguyulo tilo at otsiko unno sa pigya. Langan nga kami yut. Ano kung niya stilo, wan ni ulo at wak ni ulo akun ni nga ni 20 mit 40 mo't sungo ni limik. Nila suni haklo tilo gok, -2. Tasi uyak milo, nubuya ka lalang nga kami yuk, nubuya liu milang nga kami stilo hita ka lagi duak pat han nga lapi silo dik. Han ni niyak stilo, sugu yulo tilo at wak sikut hita ka lagi duak pa unno sa. Ano kung niya stilo, wan ni ulo at wak ni ulo akun ni nga ni 20 mit 40 mo't sungo ni limik. Nila suni haklo tilo gok, -3. Tama nila kutuwa mi, nubuya ka lalang nga kata mi yugok. Nubuya liu mi lang nga kata ustalo. Unno sa, han nga lapin lo talo, sugo yung lapin lo talo go. Ataw tikut. Ano kan niya ustalo, uhan ni ulo at wang ni ulo akun ni nga ni, 20 mitso ngo nilimik. Nila suni bulo gok, 0. Kayang sol tuwa mi lo, Nubuya ka lalang nga kata mi yugok. Nubuya liu mi lang nga kata ustilo hiti ka lagi duak pat. Han nga lapi silo dik. nila suni haklutilogok minus one. Aba in luno na siya bumi nain mit haup deo milo. Allah hilili umilang na deo miyogok. Ano kong niya stilo nikidumik 20 miso ngon nilimik. Ano kong alo sakin niya na haktaw sunilo nikiyulo ato ang niyulo ako ni 20 miso ngon nilimik. Nila suni haklutilogok minus four. Amalo postville makubik regulate milo hanni. Hanni ilang na kaktaw may ako no sa Allah hilili o mesilo dik. Ano kung niya stilo niki dumik 30 mit 50 mut sungo nilimik. Sa kanya na kaktaw sunlo ano kung nga niki ulo at wang ni ulo akun ni nga ni 30 mit 50 mut sungo nilimik. Nila suni hakrati lok 0. Tako takasil niya tiko hawi sa kaintangi nunatami nunat siya bumilo.
0: Na nakumay Daniel. Manali ato sa kanya ito yung si Yugut. Yo be aknai tok ingitillugo hoitti valle ajualu twinnaugama

0: Itong saksasayang ulak sa tea, at rin na ulit ako kami, pipa layer layer yung nalagay mo.
1: Ay, ah, hindi ko may cha. Ay, cha, pito mo sa mga puwan, tumit. Yung layer layer kayo napilaw na, may napi yung layer layer layer ko lak sa taman na tuti yung sila budlo. Ah, tuti lak, kiti ko tayo tayo, may kalok na nila, kanila ng mga, na kumay, kulo may may sa kini, o may sita, 2026. Tahan tak kahit pati yung mga kanyang ito. Tuti lang na layo, kahit pati lo ko kami. Ah, hi, sila bud, tayo tayo,
2: Sen is in our

0: kalau kami minik soalnya kalau misalnya soalnya ni soalnya kamu kucuali alo yo kanu angin yo kalau angin yo kalau tusak semak dulu tusak semang itu cuma di sini mesti boleh ni hilang ego tiga waktu sini ila pingin itu aku guna sini semua ni isio Paningin nilu, ikningin nilu, ili sapio vong kenso atuami. Taku meitu tungani kalogama. Pui gula ogo tungilanga. Anga yo apingin nilu, siyosikuni. Tusam meitu ogo tibani ogama. Ilani oga langi, tukutuami, tuto, tutu yori makisiani. Anikatu ina lau megama. Tayan ko ilu na si Willy ko. Ang simatiyatu na hati haramatunga. Tusak sima yuidu hilang ila tusak sima ngiti teme ilu kala sima gata. Teme ilu na lau megama. Ilani mito. Tako mai tutu anika, anika moti tuina rogama. Te mga tikilo yogama tonga onga. Atune goma, atune kusako nga. Ananapisi, tamani nina, chidakte wami, pia yekse maja piuro nima. Te mga ilangi hata, langa gata. Tako lang ito arogama kita, Tisot ko lahi ko nga. Ilo tibos ko nga ilo na sinig. Tayan. Atatilo. Nukatilo. Anyapitilo. Ananapilo. Angayopi. Aningilo. Tunga nagtapio hatalo yung may na hangin na kumitsalo ko. Ilo na siya sinig. Ilo tibos ko nga. Tusamete yoga waksuma kutamu tikilo yoga ma Wednesday 1 week atak ni ma utlumi ilu napsi ni simene ilo tukuskunga tusama yuvinyo lo yutu akuma haiga yakti vinyo tsunga tusama nimitu alo kama ilanyungitu kuma ilu napsi ni hitibunga Tekani tukiwi hata vini tukiwi mitu vini ilimati ane. Naka umehungu ika yawa ya kusimini nasi. Ika utigi hata simikisi ane anigotiyo ni masuna lima. Angisimati ya hati gila nabusi nuka pigingu tusi aniyo pigingu tusi. 1 year katalo megamali te hati gila uya kano. Hangutsaka tāra pēngawe hataka lōmisuwa. Anigo kio siya lāgi busi. Nali nakusi. Iluna sine takulongi na makita. Tuso tikula hibunga. Tuso meitu ningitu aguma. Tuso tikua ya tuyangi sunga. Ilasa ilimatsia kane. Eit labunga. Inohatsia galangitu. Nuna libu mahai tu kuarunu. Tunga nak topio hati lau yuli si. Takwa kimu waha pingi. Engu ta pingi lu isi mainaro. Ilo tugu staka. Naligi tuwi lu. Kema niligu mati unna kena hunga. 1 week. Tusa meitu gautu unyutunga. 나는 또 안에 저거 뜻어 뜻어 말이 뭐냐 뜻어 뜻어 만능이 뜻이냐 뜻어 이거 뜨고 싶구나 디콜리시오 히마티기로 따핑이 빠닝이 이게 이거 따핑 이런 게 자꾸 뛰는 수영어 뜨러오는 거 맨나 게임했지만 뜻어 뜨고 닐리비기로 뜨거라 엄마
1: Ah, so go na komi tok.
0: Ang, ako sa may.
1: Tema.
0: Tema.

0: We're proud to say it takes 386 Canadians.
1: Tunggu pa. Tuwa ka dak tudan na mini mut ilaw ka. Haria mut ha. Haria kung yak mut ang yung mini mini mit ananen anana minillo. Una may Johannes inulak pesut siyarit. Mings ingis imiyok ilan tusak sa simiyok. Ano? Nitsa simiyok. Hehehe. Inulak pisyok tumut haria konyak. Ang ayaw pinimimit ak nalianilo sa rin namit pitilo ko. Inulak pisyok siya kay Harriet. Happy birthday!